0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari ba?

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kaniha, hinayon na lang gid na ako.
0: Pusa mo na, ikatol na gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol na gilok-gilok. Hinayon lang. Mabuhan ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapungo gani ako gibati. Pati lamias ako paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruha yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Lagong sa mga dina! Pahawa din, ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hey, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Dali, nagpaibot na kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan, pug ka. Ngano dek ako'y muibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayoan ni Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Alidre. Ah!

0: paminom mo kapag paupok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginaw nga kapupog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Titulo ka ba?
1: Hindi. Bakit?
4: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
5: Hugot pa more!

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na kabalak ka, Balileng. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niya asawa man yung pagpangaturungan mong kanol.
1: Eh, nun lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.

Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang ganiga pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyaya ako. Isa, nagagawa sa

ba ko mga tinaga nga. Kisa gani gambal pa kusang. Hasta sa nga do. Gambal ko sa kong galingod ko nga do. Do, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, ginbuksan ko radyo ko. Taribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kabalan ako kakalmado. Bala na yung simo ako. Di sa gani, do, tikalon ako na mag-drive. Do, basta namin sa feeling. Kadang importante, ginaw, do, ay naku kabati. Nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ah? Mga DJ, sabi, hindi bastos baba eh. Ako na daw mahuya ka nilang balawa. Ikaw bala naga, guwa bala sa baba mo itong mga dinimunyo bala. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte! Abaw, perte!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

korte pang manok, may itlog. Ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang gyud sidong chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang gyud? Wa gyud mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha tong akong iparip dito nga isda para maluto nato to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Talawa, abri anak ko. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero Mang Kanor, na may iro, oh. Hindi takasulo dira.
0: Hadlok pagka ng iro. Di lagi na mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, Mang Kanor, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, Mang Kanor, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya diya. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, Mang Kanor.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, Mang Kanor, ha? Di mo maakil ang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Ilagi. Ako pa'y kunhuni mo. Sige kung balik-balik din nila parang chunggo. Di lagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang na ako. Okay, okay. Sige, okay, okay, okay.
0: Okay, okay. Parang ako kumpare.
2: Mang Kanor, tulong ka. Di mo maakil ang iro. Maak pa lagi ko.
0: Saan pa lagi dyan ko? Mamaak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbang? Siyempre, upaak dyan na.
2: Magdaman,
0: tulong dyan.
2: Magdaman, magdaman, magdaman. Ay, kumbiya!

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Nang talang kakaturo ganig di sa klase ko!
2: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Natasoy ba? Day nangiturog ka berdaw!
2: Paano madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
3: M-O-R for life! Mapapadighay ka sa sarap!
4: Sa tanggalin, araw-araw, piyesta.
3: Dahil ang saya, no!

0: Ayaw ka tingala! Kumo si Mang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Kinsay isog dire! Tumag mo! Kinsay isog dire! Atubang ako ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Uy, Mang Kanor! Ayaw pag maui-maui din ha!
3: Diyan! Ay, si Mang Kanor!
4: Kupo, tagitahan na rin Mang Kanor! Mag-isog-isog ka din ha!
2: Relax lang ba?
1: Buy ko! Isog ka dili!
2: Dili!
1: Daraman din na! Kinsay isog dili! Gawas niya! Kinsay isog!
2: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka ha? Ako'y isog dire! Nga naman! Palagka!
1: Madamay, isog din ang tanganan eh.
5: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pagkita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
1: Sir, isog ka!
2: Nga naman liya!
1: Tara, ubanta, mangita at talawan! Sir, talawan liya! Tara, sir, mangita at talawan!
2: Oo, naaram na! Tara, mangita at talawan!
1: Kanagyo, sir!
6: Salo-salong pang fiesta.
7: More sa tanghali.

0: wala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensya na. Hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa. Palit tayo ng pwesto. Dito ka. Diyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaroon, di ba? Mahirap na ka tayo magkaroon. Tama talaga.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pingkaw ang tawag nila sa akon. Kibalan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pingkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatiko lang git. Hasta sumong ganit, the wife ko nubiya mo kay tinuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito, mapiak na kamot pingkaw. Basim lang ko na suyaan, tas ang chicks yaw. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko rin sa kamot kong gatiko, bala. Nami kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. Pailang patay, babay ko kay do ko nami lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay gani. Ha, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sang ulo ko do hindi ko kapangalot mo amo na gani nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Uma-

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, fiesta.
0: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Para kay sa'yo niyang ginasulat mo man?
1: Ay, para ni sakon ginablos, prea.
0: Inagi na gitsi mo magsulat daw.
1: Pati ginainay ko pala magsulat. Kiti ibalan ba, prea? May inay man magbasa ang ginablos ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Lunch na very good.
4: Very good.
3: Mga hits sunod-sunod.
5: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, move on din pag may time. Sa trot lang, naging kamuhaw nga nabudlayan kagin mag-let go.
4: More sa tanghali.
5: More sa tanghali.

0: Ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw ng piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, sa Mang Kanor.
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Pagpahuway lang sa Kanor.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw
0: ko. Sayaw kita.
3: Sayaw makanor.
0: Kanor, party-party. Asa mga chicks niya? Asa mga chicks? Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa magkakanor?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain, yung kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nawag na ko. Kanyang kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, yung kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-ulian ako makajutin ako, ugma, sir.
2: Sige, ayaw lang kay Buksa kung di magkaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung ko sa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Ano ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Like kung lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba. Ayos ang duty sa Lunes hanggang Biyernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka.
0: Panamay.
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hani! Hani!
1: Hani! Hani! Budyos ako sa'yo, Hani!
2: Ano budyos mo?
1: Hani! Mag-impact ka na! Nanalo ako sa loto!
2: Nanalo ako sa loto!
1: Dali ko lahat yan!
2: Sama ko to.
1: Saan ko na ako na bababae ka na yun?
2: Hindi ako nang bababae. Ako ginag...

0: kami nga wala maintindihan ang imo ginabatyan.
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Koko Kaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangika kay hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akong buhok. So problema gid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, tiginhaplasan ko sang mga tatlo ka nalaw guro to. Ang pagligad sa mga pilapagid ka inadlaw, natubuan sang buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mangyapon. Taho mang agiya kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo da. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderlana, huwag ni may makaperde iya. Nibisa na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan ng masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.

0: love you.
1: Mama Bear!
2: Yes, Papa Bear?
1: Iuyaman ako?
2: Nata!
1: Iuyaman ako kay Padi? Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
2: Papa Bear, Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
1: Iyo nga ni ko, ta. Ang problema, ta, garuda ako para uma. Ta, pagkaibanan ta ka, garuda ka na kaya karabaw.
3: Nasaan niya? Pwede mo na yan! Nasaan niya? Pwede mo na yan! Gigri pa! Itutumba ko yan! Itutumba ko yan!
1: Relax ka lang, Mama Be. Relax.
3: Itutumba ko yan!
1: Ano man maraot kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gida ko ah, kadako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema eh mo. Mas dako yan ang problema ko.
0: Ay, nga ahaw.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kayo na ba yung kayo? Murang bubuto na gina kong itmigim sa kakayon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kayo na kayo. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Turo ba? Abi na kung nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw putota ka. Hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong video kong kaya para katapot pa sa skandal.
0: Kayo ba? Kabob paminawa ninyo. Tinawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisurus sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, diba? Puro giganahan.
3: May basag lami keng chicks ana, bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Bay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na bakbakan mo, Kanor.
0: Relax na muna. Ay, naninong hilab, te.
2: Di na pwede. Dapat busunod tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ana.
0: Pagkabagat!
4: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, magunamugna kay Chicks din rin kita lang, Turo!
4: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
2: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako mag-ibihan ako priority dito, kaya para lang mo hits din rin!
4: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-kira ahod na mo, be! Ha?

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Oh, migoy kami na. Sagtong wipe ako nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw, kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kinatistingan ko dayon kaya ito, ating ko ba si epektibo man bala? Pamatuod, epektibo, gilman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko, sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukag, tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit, medyo kakurap-kurap ang pananawan ko, pero subong, why nagit ko sa may makita, so masulhay nagit ang akong pananawan. Kisa gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na. Basta, epektibo gig kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: pirata. Etlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Kaning imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawas na niya. Oh, kag dadlok ko din mo. Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mang Kanor!
3: Suka, Mang Kanor!
2: Suka, Mang Kanor! Huwag ko madlok sa kong asawa, tanawa niya mga sanina! Kipanggawasan ako!
3: Go, Mang Kanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kaling iyang mga brag, huwag nit ipang pintig ko niya! Ha!
3: Isugang Mang Kanor eh!
2: Kanagod ako yun yung idolon kay dili ko under.
0: Hay Kanor! Ganong gikatagunan ni mo ko sanina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
4: Hala, si Mang Kanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod dito, naribaho.
0: Hay Kanor! Kalusot pa yun ka ha? Palayasan ako ni mo din, he?
2: Wala, darling, ay!
0: Aw! Anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugagin ako, asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pa yung jagway.
5: Kanor! Tumigin ko na mga ganina, isugag!
2: Ay! Ay, kamo niya! Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Wala kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko sa kahadlop.
6: Lahat ng gusto?
7: O sa hapon na?
8: Lahat ng order mo?
6: Back to back dito.

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Available na ang patis nga manamit. Rigna Patis. Rigna Patis. Sunan mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis. Kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisog tanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Cool down ka muna.
2: With the hottest hits for the entire barkada.

0: ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya dokataas ang sugar level ko. Ambal ka din sang doktor daw ma-diabetic ko, no? Kung kasi tao mo. Pero sang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal lang niya sa akong sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa to sa kada pa-check up ko, taas ang sugar ko. Pero sa nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkikay ng sugar ko, nagdamo pagkikay. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagbakal ginantang sang sugar mo. Yadi pa makwartahan. Namot may idea ka mong kung tagpilaso mo ang kilo sang sugar. So, napamatundan ha, nga masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon. Ang pinakamasarap na Everything On It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
8: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Joy. Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o ko nalaki? Ti wala man sa may nakabutang he or she sa may atubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas mo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, aw?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kabudlay mo naman?
0: Hindi, apos-apos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa Hapon!

0: variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat beo bro bayo.
3: Mutang na ako ni usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausa na ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako rin sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, may isa ka basong tubig. Ani ah, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Ano nawala man? Mga man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ah.
2: Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabayo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto nyo ko din mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninong kagmantika sa kabaso para mo-slide.
4: Mo-slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang almoran na sang siging utok?
2: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hot boy.
1: More love songs.
2: Easy.
1: More dance.
2: Yummy.
1: More rock.
3: Swabby.
1: Lahat pinagsama in one ultimate serving.
4: My only radio.
1: More sa hapon.
5: Ang Changi Michoy!
6: Pagkatos regalo sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
5: Ang Changi Michoy!
6: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
5: Ang Changi Michoy!
6: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
5: Ang Changi Michoy!
6: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
7: Choy, may dulse ka na, Choy?
8: May araman. Ano mong dulse, haw?
7: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasa ko, now.
9: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
10: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sang way ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sang way ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagaproblema ko kay daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala kay itom gid. Sunlog gani ko sa mga amigo ko nga bali na ko no. Choco na batok ko, batok na choco. Ambal ko hulat lang kamo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo gid ya. Kay ginhaplasan ko ang akong liog. Aba, pila ka minutos lang ginuk ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog ang dula man. So, wala na ko ka problema kung sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na kay nga. Wala na ko batok. Wala na ko tangkugo. Wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal nila ko no, doon ninja turtle ko. Haha, purti. Kaya magnahambal ko nga sila nga. Epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
1: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Turn your radio up.
5: You are listening to
6: Mix of Rock.

0: Oh, ano naman po? Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: pre, kita naka X-Men pre.
1: Oo, X-Men paborito ho galing na.
0: Ah, naibawa na ni mo pre kung unsa apelyido ni Beast.
1: Ah, apelyido ni Beast. Duwa naman. Duwa ay ko balo pre aw.
0: Kwan quit. Beast quit.
2: Wow, puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye!
3: Maride!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mismo kinabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Baw na pila sa gid. Sa pagkasakit, namilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ka ng testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto dayon. Naghabo ka ako nga Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng Tuhod mo. Di pagkatapos, sige, utod ang Tuhod ko. Ati, si gwapo, gwapo ganyang epekto kayo nga. Huwain isang pilas akong Tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Gwapo patulukon. Hipid-hipid Tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Perte!
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland na? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
3: More music on my only radio now.
4: More sa gabi, Express.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Ang Changi ni Choy!
2: Pagdato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi ni Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi ni Choy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi ni Choy!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may ara ka mo dira sang kalendaryo?
4: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
3: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
5: More fun, more music.
6: Side by side.
5: Just enjoy the ride.
6: Back and

0: année, que pati que pendula sa tawag na ghost.
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto?
1: Nga pati man, sir eh. Eh, sir nga, katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang, kito ba lang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jezebel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, ala ko nalipot bala sa mga barangay-barangay, sa mga kilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakamati ko to sang, Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo dira ta tambi sa may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dira tambi sa may buko-buko sa may buko-buko na bala sa TL bla. Dira, dampi ko kinagat sang ido mo. Maayaw kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumailo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sa mo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mamanugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Music. Bobo Max. Force
5: the Express.
4: Sit back, relax. More sa Kape Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers! Mang Kanor! Bala ba ka nga doon ako ay buongon?
0: Mo ba? Huwag mami na ngutana. Ang sanay ka niya. Kalit lang ka kanahanak.
2: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
3: Uy! Kung saan ka dito? Saan ako?
2: Murag drum!
3: Wala ka sa akong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mo ba? Unya, usa ka dako gamuti.
3: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
2: Oh, dako agi na yoy.
3: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhi na matong bitin.
2: bitin. Gamay lang kayo lang, Mang Kanor.
3: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
2: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
3: Taas na, oy.
2: Atik naman lamang, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
2: Di namin mo to ang istorya, ha, Mang Kanor.
3: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buongon o imong kamote, kay putlan ako na akong bitin.

0: Mi svanga korosa si jarzai.
1: Pa ti ga pozumu na bolga me je svang sa sijar te mi gao.
0: E čiki pak spašeljotku sa sijar. Pa ga si gang suga ťa posga ťa pjaša ma ja mi njangin.
1: Uj, kad tam puhavu si bubing. Ti ga ala ko ga. Pirti ka pang sot sa gripidjiri turta kai. Dito ka gali nang ihe.
2: Wow, puerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Cebu. Hello, Philippines. Hello, world. Si Jackie Gini. Kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada.
1: Mama! Uy! Kita niya di ang drawing ko. Malang gayon.
2: Wow! Malanggayin man sa ading drawing mong karabaw. Matibayin kami na drawing karabaw.
1: Bukan man yan, Mama, karabaw.
2: Ah? Oh, ini karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
1: Bukan man yan, Mama, karabaw.
2: Oh.
1: Ikayan. Ikayan, renewing tayo ka.
2: Ako, big drawing mo.
3: Kaya na! Muli ka na, Mahino! Muli ka na, Mahino! Muli ka na, Mahino! Muli ka na! Oh, baka na mo pala ang sina mo!
4: More Sakapi Express. Let me take you there. My only radio. More Sakapi Express. More Sakapi Express.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Ibo Titoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system, patokar, bala na, magpaupas gani, kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas, sa mga sound system. Ting style ko, ginaduot ko, ginandulungan ko sa speaker, kay gusto ko, ginabati ako doon, ano katunog, kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina, sang jeep. Kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko kubati. Why nagi ko batian? Pero may nagrecommendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrecommendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sang sound system dito nga banwa to. Away na ko kadto, ay nako tiga panglakya kon din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadow kanting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain na ako nakakadto kay Bation man sa Kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nakakadto. Bation, sublay mo. Pati na yung mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa mga chismis ka na sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May huni isang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo nakatuig subong. Uy, pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigi di epektoy kay nga ah. Ah, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati ganihambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Di mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado. Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Kali ako din sa asawa ko.
1: Oo. Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh, di ang payat na namitis mo.
0: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.
1: Ah.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart is on MOR. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my bugpaminaw.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Lito, kabalo ko ngayon ka maging master aning in English ba? Unsa English anong punuan?
1: Ang English sa punuan, wood.
2: Ingon sa mong teacher kay tre.
1: Aw, kung tolo.
2: Ana.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko dugit matan din nervyos na ano klase blatian nga ga kurog lang maghigda ka na ko gabi ba pretty nga kurog-kurog lawas mo unod ba nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sang pagkabati ko na sa Maninoy Wonderland nagtumara ko ba kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako, pero subong, na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi. Kaya nga, kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha? Kigda na lang ko, ulo ko lang na pwede maulag. O, mag-likis to, likis ko wala. Mag-tango-tango, amo na lang na kayo kayo moon. Kaya nga, na-paralyze to ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sa gabi
5: is on MOR. More sa gabi.
4: More sa

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Mama, nadangog ko sa diri MOR. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
2: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
3: Love never dies.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ng tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Oh, Brad, o ka nami sa paningkaising kay magayuhum-yuhum ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad. Ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga kuno nag-upod na dua. Naglagaw lagaw, blabre.
0: Oh, gali. Ti, ano gina yuhum-yuhum? Munda kay ti, nag-upod-upod na talagaw lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre. Ah. Do, na, namian ako, blabre, kido. Nakilig ko, pre.
0: Aba, porte.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ningong malamaintindihan ang imo ginabatyan. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sa una, sa wipe ako gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Don't know, hiya mong kotanay na yung balon sa inyo, no? Pero, nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadugatulo-tulo lang na mula. Pero, why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, dugatulo-tulo lang mula. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya mong kong panoktor mo. Itestingan ko, anay, parang mabalaan ko anong epekto ya, eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan nga ni Kauras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kay sa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas si Perko. Mula na, medyo logwan taon mo lang ang baho niya, pero itawahay na mangihi ko sa kumpara mo sa notong kabudlay. Mahapdos kong mangihi ka, sumang itawahay na git, itawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Hugot pa more!
2: Ate, pabili naman ng kape, yung matapang, yung kaya akong ipaglaban.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapatong amo, wapay meeting!
3: Dami na pa, may singulak din eh! Wala mo na po tapong amo!
4: Damay, padamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
3: Ingon-ingon pag yun siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, naging siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Unya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito. Kanay karabaw, mitabok mo na... Nalit na po. Muna hindi ko ganahan mo at inatinunta ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya. Kasi siya nga itong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, oh, Mangkanor, anong murama kag nalain nga nadugay ko?
2: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun. May tengo ta, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot. Nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko nagingunan na, boss, eh. Ang nagingunan na, ang nag-text. Dali ako. Napagunod kayo na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko nagingunan na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
8: Para lamang ABC.
7: Music so right.
9: More Sagabi.
7: Just the way it should be. More Sagabi.
9: Just look at you.

0: Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Honey Bunch, will you be my wedding?
2: Ang funny mo naman!
3: Why? What's laughing?
2: Because you're so wrong gramming!
1: I bow, pretty!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: maintindihan ang imo ginabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako gali si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako, bala natubuan ako sa punggod sa huya ko pila kabilog, di daw nahuya. Mga kay, syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, tasik lang naging epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana, ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugtaw ko ng espiyo ko, ay aboverty sa ako na guya, wala na tubuan ng punggod, kaya puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya, hasta nga akong ulo, akong butkon, lento ko nga siya dapat-dapa ako may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog kong alawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog kong alawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng alawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan, tawon nga daw, sa guya mo may punggod, tapos sa ibang mga alawas kanami. Kaya subong yung kanami, nagiging kayo, puro na lang gid siya punggod, bilog kong alawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, Perper na ano ka? Daw punggod ka nga gitubuan sa tao. Kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah. Epekto na yan sa Maninoy Wonderlana. Ginamit ko. Bulong sa ako nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana, the best!
0: Dag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Miss, pabili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Gede.
1: Oh.
0: Pauta kada ko na ko jan ki ano 5 kilong bagas saka duang sardinas saka sarong plastik na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo aling States.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawa!
2: M-O-R For life!
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Oh, wala pa na kabayan, liyog lang daw ah. Para dasig na karoon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayan, liyog lang, bayad lang daw ah.
2: Manong, bayad.
1: Dinalin?
2: Sa akon?
1: Sa din ni mapadulong?
2: Sa imo.
1: Abaw, perte.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

sure to

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge bila. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akon height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4". Maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, intestingan ko ako, pikti, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog ng epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gadi ay ang Maninoy Wonderland na tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
4: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
5: Right away sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nangarawan, maningil na sadli. Pandamay, wala bakal kwarta karon.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mugi impasan.
0: Daling, ayaw sabangan na ako. Inangawala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay man punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, iapilag yung tiil. Klaro kayong tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madamay, nasakpan yung ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan na niya.
0: Okay, ipito, ipito. Ito, lang ko na putahan na niya.
1: Okay!
0: Magamay, naigo ang akusawa.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag, check na check! Easy.

0: Dong, ay na paglangay-langay, Dong B. Pagkuha naglisensya dito, B. Gaya kikang ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Easy.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay ako glisito nga, isaman ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayong upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Agit tagaan ako, kagit haplosan kong akon ilong. Masyado ka epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am.
7: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, darling, dira na lang ta mang lingkod para dool rata sa bintana.
1: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Ah, kanilang akwadong, kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, kanor, kana na lang po da ko, ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Baka pinagpagdali do.
4: Lagi, uy, niya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba? Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mo,
4: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na kayo, marang kadali, job ka! Mapak, ginamitiraw ninyo ron ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darling! Anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
1: Kanor, sandiin na lang good na sila, magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna ba nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
1: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarinyo, dire.
4: Excuse me, ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ngano ka mo may unang isirban? Kami may unang nabot, dire.
1: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
2: Dahil na kumorder, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamugod ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir, inyuhan na lang.

0: sir, walay problema.
1: Madam, dili na madam. Kamulay ka o na kay...
0: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang ka.
2: Senyor, sir, dili mo.
1: Dili ka ganyan. Ipat mauna, mga babae, what you care, speaker.
2: Ano? Sir, muha na lang.
1: Dahil ang busang kare-kare sa kong daw.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kadiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Part, grabe alam, alamsin mo ko na, asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man parts na bulayan sa mga questions to?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yung parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba, oh, pwede!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: I'm still stuck on you.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
4: Ay, ako na mapamatudaan, sir, kaya ha? Sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang na inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa, kagin piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why na gikabalik ang masakit ko? Kaya dito na siya sa sulod sang prisuhan. Nga no, why na ginagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na eh, kitawan subong, okay, gig kuya kay nga. Epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kani, kamuman, magamit makamusang Maninoy Wonderlana. Aprobado. Sigurado.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
5: Abaw! Puwerte!
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugot pa more!
1: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.
2: Hugot pa more!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Hey!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night ba ka niyang kanahanda ka? Kitsa nagkataganing stop toy? Kitsa!
2: Pa-kaning...
0: Kitsa nagkataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kag-stop toy? Kitsa nagkataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Ako nga ba?
0: Uyap! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulin ni.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Mo ako'y labot. Money style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagka humanong sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanugayan. Iulin ang stop toy.
2: Oo, sige pa. Iulin na lang na ako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nani, Cash na. Anak, okay na na. Prince na sa mo. Ayaw lang sagot pagsiriso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang na tayo display sa tong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Agom, mag-uli ki atab, tangan idae ko iluwas ining minasbad.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Sapat ka, sapat ka! Nainiti ko yung simo, yung abi mo lang. Nakitanta ka, may ginakiss-kiss kito ng babae ka, gina-holding hands, holding hands. Ano, ginatunto mo ko?
1: Pag inahano mo eh, mo yung ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka, holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kaginkisan ko.
0: Oh ano?
1: Amo to yung ginatunto ko, hindi ikaw!
0: Ay, aba! Perte!
2: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisagyo din, may lado ta ba? Daga kayo magpaad. Huwag mo siya kay ilani pro. Kanyang mga lalaki ay namusigig paad niya. Kanyang mga chicks na akong iya sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling si Panawag. Di, doon di ka tumagod. Bahala ka niya. Ta, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga... Uy, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gina kong darling sa inyong Panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabok ka gina, tumagun na lang na ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor?
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ka madugog, chape.
2: Hello?
0: Darling, chape di kayo. Chape. Chape di kayo ka, di ka madugog.
2: Hello? Kani? Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, di jo, di ka madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TM? Ina ako sa mall. Paligtan takay sapatos o pantalon.
0: Nahulian na. Nawala ng dead spot. Klaro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na ko din mo. Darling, ang akong size sa TL. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33.
2: Hello, Kanor. Chapi ka. Chapi lagi ka. Dili madungog yung mong istorya.
0: Darling, ang ako. Kana. Maklaro na ni mo. Ang akong ingon. Akong size sa TL. Size 9. Akong waistline. 33.
2: Chapi yung kay Kanor.
0: Darling, ang ako ingon. Paliti kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Dili lagi madungog, Chapi. Lagi ka. Ayun na lang, oy.
0: Daling!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Para, taxi!
1: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko, be. Uy, hala, nanon ni. Nawala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
2: Din ka, ma'am.
0: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
2: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imong inugplite.

0: 97 more.
1: My only radio.
2: Lights, camera, action.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, agin na sunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo niya ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Bawa ay pagkinikilabutan niya sa kasimana. Batsagan ko na dayon ang ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag gani isahan kasimana mo. Nagpirot dayon ang akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ganda ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamuman, manggamit man kamo sang Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: The show.
1: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bijuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
2: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbijuki. Kay nindot ang akong tingog.
1: Di mang kanur, oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
2: Padabay.
3: Ready, set, more. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Balaboy, kita ato.
3: Oh,
2: kita ako. Si Mang Kanor.
4: Iangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Bakara mga draway.
3: Ah, kahamis ang paa ato.
2: Mula akong magbuhok. Di iyatong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi. Makigladis pa mga anak ko,
3: uy. Dili lagi. Lahir itong iangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Taro nga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Dagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatay ko na ito, ne.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talikisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka managad.
0: Oh, Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay di mga tawanan ni.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang ganit to.
3: Dili lagi, dito niya darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At kisa, dali mo to, Mang Kanor.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas na rin. Ubay ako nimo sa'yo kung mamatake, mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kayo angkas ka sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, sinood na ilang ipang sorte?
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuha. Igagaw lagi na ko to.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi to yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Iabigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to, ha?
0: Agad, wala lang. Agad, mga tawa na ba na blahay tayo?

0: Ang init chon.
1: Pagkatapos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang init chon.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang init chon.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang init chon.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one way lang.
3: Di pa kanto. Nga, one way lang, oh.
2: Choy, pakanto sa puso ko. One way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa.
4: Ha,

0: pwedeng na ako maging valedictorian.
1: Eh, ba't nasabi mo naman, anak?
0: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Eh, katabi ko lang.
2: Aba! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Katibian ang imo ginabatyag magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police, 46 anyos na may asawa man. Kumunga sa initan, permi kami nagatrabaho. Kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang nga mainit ang silas ng adaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, nila sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang do kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namigid siyang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagid nga guya ni ho, hasta di sa liog ko, puro na lang lap-up. Tinagputi ako, pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala, nagputi man. Salaan na ganit ko sa mga upod ko nga, nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nabistiso ko mo. Ang namin pagkip kay nga, kundi diglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga drina sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa alap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may alap-up na. So, madamo kagang salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gadya kayo, the best gadya ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.

0: iha, mahimo bang ihulagway ni mo sa korte ang naglogos ni mo?
1: Tigawang, isla tangiluang bugason, ito man, pangagpadyod.
2: Sige, panaway dyod.
0: Pandamay!

na meet. Kung kiss ah, sudan. Kung kiss ah, ako.